0: ha akhar mune julit bu gor wër ta bañ julit bu jigen sa bo bañe ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne mën na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu la neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus moy rek lay nek bo ne man la plus rek lay am su baba do am jabar bone moyen rek la am so wara am jaw da ngay boli plus ak moyen pour nga am courant motax suñu borom tabaraku taala lool la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga duggu ci ron gi dafa naqari deret mana tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lool waye naqari deret lool ci mana tonto noy def dang koy yore rafetay bi di la sangal naqari deret gi rek nga muñu ko ko nga tak jigen jo xamne tabarakal tax ko rafet mom boko xole do contane lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ nan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala bindé ndax kudur yalla mu to gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëk jo xamne ji mom dépense dal boko laajé kanam gi day sel sel rek tabarakal waye nak mom bu dépense du xasse wël sax ba nga ak ba nopi bu la waxtaan le rek soxol set bi lol tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabaraku taala boole nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga toloon am ku ñew tolanti la plus nga woon day am ku ñew nekk sama yeen wala nga nekk moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nekk sa plus loolu mom moy am su ko defé yef yi équilibré tabarakal sama borom neena wa in aradtum su ngeen bëgge istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin palasu jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël minhu ci alal jëfé andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xémé ngok nga bëgg wañi kenn pour jël kenen ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla néna bul ko fi laaj alal bul jël alal ji dé nang ko bayyi rek su féké nang ko bayyi mu yobbu xintaram alal ji bare bare bare waaw ata'khuzunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buxtaran ci sosal ko ci togn wu ismam mubina ak bakkar buri bu len ko def lul bakkar la fa kayfa ta'khuzunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون ين سانغو وقد افضى تبوبون بعضكم لن تيين الى بعض تي لن ماس نين بوك ياك سا سخنا سوسو مبلان نين سانغو تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni tiyen mithaqan ghaliza kolere gu deugar kolere gu deugar mune kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونتي بن انس صلى الله عليه وسلم نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولو تي يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولو جي يونتي بي ني ديو نيانال نين كو ديو ني جانغ فاتحه jullu ci yonenti bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigen ñi dagan len na ngeen bayyi xel ci jigen ñi taragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masnay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi bayyi len cyan gu bari gi ngeen defal jigen ñi ndax cyan gu bari bu lon tera ngay aduna wala mu dig ragal yalla kon yonenti be lan koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigen daal di jog taxaw bimu jeexale ne ko yow amara yalla dal daf ñu bëgg jox nga diñu xañ munuko ha munuko waaw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar munuko moy alal ji bari munuko nak bayyi ñok li nga xamne mom lañu yalla jox kuñu ko jox ñu jël kuñu ko joxul ñu xamne joxuñu ko rek nak waye nak du doon lo xali mu dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al-kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñett témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yina and nañ ñun ci suñu tafsir qur'anul karim mu ngi leen di jox dajé insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jël di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yalla na yalla sembeurteul ci suñu ko alqur'anul karim bole ñok mom fil hayati bole ñok ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñok ñam buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko wërté tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk pabja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو با نيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونيو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويس خام ген نه تفسير بي ويسو yalla tabarak wa taala mi ngi don denkané ñu yor jigen ñi yor mu rafet moytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nek lay akam mu téré ñu nak ñu lek seeni may manam cene yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan mi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak leen daganul ñu tak leen muy ñetti groupe jigeen ñi mbokk gu jégué tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom mo tax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërne sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañu haram tak moy dañu wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teural moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fiñ ko jëlé du fofu wala niñ ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji mango ku nek so ci bëggé papaya meññ ca ciow moy bari rek waye mango du meññ papaya papaya du meññ mango sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga leen teggi kep kum fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga tak ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratu nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé ni abu qais ibn al-aslaq dafa faatu té nekkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom waye nak dana dem ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam bamu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha aba'ukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako sa demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yeen gor ñi wutu jabar bu len tak ma képp ko xamné naka hamas nako tak aba'ukum seni bayyi minan nisa'i ci jigen ñi muy benn jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga taxu bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takko illa ma qad salaf
1: lu dut la wessu won ci jahiliya mu di ca ciado ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu taksa jabari bay kan nek na fahishatan di lu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu wut jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubh muy etap yi nga xamne moy etap bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti etap rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokay bañ wala bañ go xamne shari'a mokay bañ mbir mi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbir mi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bañ so jele wa maqta moy shari'a ko bañ bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bañ kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkalla ken wuro ko def tak jigen jo xamne so wajiru gor mas na ko tak bimu limé koku nak tabaraku ta'ala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti guru bi jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki goro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ñi ni yow xamne dañu la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañu ko lim legi mudi ndey yi doom yu jigeen yi rak yu jigen yi wala mak yu jigen yi bajjan yi tante yi dom bu jigen bu sa rak ju gor jur wala samak ju gor dom yu jigen yu sa rak ju jigen jur wala samak ju jigen jurom ñaari jigen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey yi nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam mok sa papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante it mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon juroom ñaar ñoñu la so ñewé ci nampit juroom ñaar aram ca ni nga xamé né juroom ñaar ño aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay gi nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol wonene lepp li aramon ci juroom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay fa aramatak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke joté nga ki nga xamné moy yaayam bu fekke joté wulen nga wacc ko ci digënté bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ni al 'aqdu 'ala al banati yuharrimu al umhat wa al dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko maye rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko maye bala la doma haram da nga jotté yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamne dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañe rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak baye nga bollem tak dafa haram lolu alquran tuddu sunna yunus bi sallallahu alaihi wasallam alihi boole ca moole jigen ak bajjanam denc leen ñuy sey dafa haram moole jigen ak tantam ñuy sey lolu tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koko dafa haram tak wala ku nek ci idda so len sété dé daal nek ñaar fukki jigen ak ñett yo xamné sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang yalla néna hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yo ko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom ju jigen banopi tak ko dom ju jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa haram na batay khalatukum seni tanta tante ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa bay haram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nday kep mba bay kep mba nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga macc ben yoon macc ñaar yoon macc ñett yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi fréram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti macc jëm ñent daray haram amma ben macc ak ñaari macc al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga bayyi xel ci lolu bayyi xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor te ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer luko moy sunan be ci jigen nga jël dom ja jox ko bolle ñom ñaar sey ba nga fas du bax te it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak kiko tak baxut dom ju ci juddou kenn duko mëna yar lolu kon jarna baye xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aramna batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su baba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aramna batay ummahatu nisaikum sen day jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la kenn ku nek sa jabar yaayam aramna la wa aramna batay rabaibukum allati sen domi jit le yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul khayd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet alquran noon lay waxe innama huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wun ta bu nekkul sa kër dalay dagan dedet alquran moy waxe noon kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek domi jidlé min nisaikum té mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen ja nga xamne nak dakhaltum bihinna jotté ngeen ak ñom an ngeen li nga xamne moy xew ci digënté ñaari way dëñjanté jëk rek jabar loolu xew na seen digënté su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna duggu ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar alaykum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la muy fi andi walep jank nga ne ko ki kum don mu ne diiw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga duggu ca dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey dila haram ndey nak soko také bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamne mo jur dom ju jigen joji Allahu akbar wa aramna batay halail abnaikum sen jabari dom ju gor allazina dom ju gor ji nga yor yi nga xamne nak min aslabikum ñu ko jige ci sen ndig manam dom ju gor ji nga xamne yow ci sa bop ya ko jur ci sen ndig bu fasé jabaram jabaram joju da la haram amma nak su fekke nak daf lay wax papa rek wala najay wala yoyu jabaram bu tassé so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aramna batay an tajma'u ngén bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bokk ndey ak bay ma ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allaha yalla kana nek na ghafuran di balikat rahiman diko bari yermade alla kana nek na ghafuran di balikat rahima diko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima diko bari yermande yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men nisaay te bok ci jigen ni bepp jigen bo xamne da na ci bumuk sey daf haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy tinji tinji ga jeexut daf haramatak ñoo ñu kën di lan tak ñi nga xamne nak dañoo ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñooñu nga xamne dañoo sangewu ni ci boom dañoo harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xarem ayji sababu nusul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñom ñu dem ci ki yalla yonni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj aya ji daldi wacc daldi wal muhsanatu minan nisa wal muhsanatu ni sanewu minan nisa ite bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat lutut la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen nday jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek tabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li

0: dana toj ray rek mbañu duma la bañ bay la nga def fekk toñu waye kasso yi dafa ñaaw legge kasso yi dafa niixut legge kel ba niiru tek saxul ko
1: lool l'islam ko mu lool
0: kon wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarikum ci seeni keur tazaharuna alayhim ngel len di fa bil ismi ke tek ko ci bakkar wala udwani ak nono yalla mun wa iyatukum usara be sen bokk yi dikke ni japp len ay prison tufaduhum ngeen joxel len khalis ba jox len wa huwa tilul nak muharramun alaykum dafa haram ci yeen ikhrajuhum genni len genni gi da haram moy tej len kasso te kuñ tej kasso yeen len digal yene joxe xaaliss ko jalle yalla mo bu len ma jaxal naka ngeen di jappé ni tik ko ba nakki jogo ci legi di ñaan intervention pour genné ko ne bu len ma jaxal digal du baaxu kitab ci len ci téré bi.

ndax ulul uqul du ñoom ñëpp ay xalaat, ulul albab ñooy ñi nga xam ne yatafakkarun. Lubb nag boo demee ci garab boo ko daggee tëral ko ci digg bi da nga fay gis lu mel ni ab jëñ lañ koy tuddee, nga xam ne du mel ni garab gi mel. Foofu ban ab bant di ko fa jam foofay gën a noy, dina am cib gattax ak yeneen.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد القهار الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم الصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi gannaaw ba ñu santee borom bi subhanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi dellu di ziyaare ñëpp di ndokkeel ñëpp di masu coono mu di coono jaamu yàlla, waaye di coono mbégte it ci xeetu jaamu yàlla bi ñu bawoo te mu di cheikh ramadan al mubarak, di ndokkelit ñëpp di wax ni wa kullu amin wa antum bi xayr. ñu fas yéene dellu si waat ci sunu jalsatu tafsiru quran di jéem a leeral sunu kam lay kattan li nga xam ne moom moo bawoo ci téere borom bi subhanahu wa taala ci jéem a tekki jàpp mbaxana gaa li nga xam ne moom mooy téere borom bi subhanahu wa taala yëg bu baax tele gu am nañu ko ci tafsir téere yàlla, waaye di jàppalante rek sunu kam lay kattan. tey ji ñu fas yéene gannaaw bu ñu génnee ci weeru koor geeg xew-xewu jàmm yi fi am yépp di ñaan borom bi subhanahu wa taala mun nangul ñu lépp di xurmati qouranul karim, ñu fas yéene tàmbaliyaat liggéey bi tàmbali tey nag ci suratu Ali Imran ànd ci waxukaay bi sunu magum daara ji sunu sëriñ fadilatu cheikh maître Aliou Sall tafadal ya cheikh.
1: bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. suratu Ali Imran moo di ñetteelu saar ci alquranul karim, nekk saar wàcc madina, nekk ñaari téeméeri aaya. ñu fas ko yéene tafsir ni ko professeur waxe léegi ànd ak ci wàllu xarala wi suñu mbokku Abdoulaye Thibou di ñaan yàlla yàlla ñu defal tawfiq ak najaax. Ali Imran saar la boo xam ne madina la wàcc. ñuy dégg alquran ñuy wax ne saar bii ma nga wàcc Makka, bii ma nga wàcc madina. saar yi wàccoon Makka am lu ñu doon def, saar yi wàcc madina am lu ñuy def. saar yi wàcc Makka mooy dañu ñëw pour soppi li nga xam ne mooy aada yi wala pas-pas yi wala gisin yi nga xam ne du loo xam ne noonu la adduna tëdde. tabaraka wa taala ñëw doon dindi yooyee pour indi fi gisin yoo xam ne ak pas-pas yoo xam ne moo yu jub. bu dee saar yi wàcc madina mooy yoo xam ne day jàngale wàllu tëralin, lii moo dagan wala lii moo xaram. moom surtout Ali Imran mi ngi wax ci ñaari tomb yoo xam ne yu am solo lañu, muy tomb pas-pas, benn bi di tomb tashriq. rawatina loo xam ne mi ngi aju ci wàllu al jihad fi sabilillah. su jële tomb bu njëkk bi nga xam ne mi ngi wax ci wàllu pas-pas dafa ñëw ngir saxal al waxdaaniya, maanaam benn gi yàlla nekk benn, di saxal ak nubuwate mooy yàlla mooy yónni yonent yi alayhi salatu wasalaam, di saxal dëggu gi nga xam ne alquranul karim dëggu na ko, ak itam di tontu ñi nga xam ne ñooy ahlul kitaab ci wàllu gisin wi ñu gis alquranul karim wala gisin wi ñu gisee islam wala gisin wi ñu gisee mbiru muhammad sallallahu alayhi wa sallam. su fekkee ne suratul baqara dafa jëloon la nga xam ne moo jëmoon ca yu njëkkee mooy al yahudu, kii di Ali Imran moom daf koy aw ci geneen côté bi moom jël li ñu tuddee an nasara, ngir itam indi ci loo xam ne ay tegtal lay doon yu leer nañ yoo xam ne alquranul karim saa bu werante amee ci mbir bu ñëwee li muy indi moom alquran mooy li nga xam ne mooy li ci gën a leer. ndax li nga xam ne mooy Maryam wa Isa alayhi salaam am na loo xam ne ahlul kitaab wax nañ ko ci alquranul karim da cee bëgg a leeral loo xam ne lu leer lay doon insha allahu subhanahu wa taala. waaye ba mu noppee ci loolu nga xam ne mooy xaaju saar bi dafa song beneen xaaj bi muy ñaarlu tomb bi, mu jëmale ko ci wàllu waxtaan ci li nga xam ne mooy faratay aj, muy loo xam ne doomu aadama yi ñu ngi toll ci fi ne ci di ko waajal. ba mu ca jógee mu dugg ci al jihaadu kër-kër yi, ba mu ca duggee mu dugg ci wàllu li ñu tuddee ar riba, jóge ca dugg ci ñi nga xam ne ñooy am alal te duñ ko nangoo génne asuka. tomb yooyu yëpp saar bi dina ci jaar insha allahu subhanahu wa taala. waaye bu ci jógee dina ci jaar ci wàllu woo xam ne wàllu gaaw lay doon ci tunk, muy waxtaanal ñu ci ghazawaat yi, te mooy xare yi yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi daan xare rawatina lu melni qazwat badr ak qazwat uhud muy ñaari xex yi nga xamne xex bu ñëk bi di badr julit ñoo ci gagné xex bu ñaaral bi di uhud dañ leena gagné bi nga xamne moy badr ñu gagné len ci dafa am lutax ñom ñu gagné bi di uhud dafa am lutax ñu gagné len lolu sar bi dina ko netti insha Allah subhanahu wa ta'ala naka nonu mom sar bi bimu ci joge dina andi ay tektal yu leer nañ yo xamne motax mutax mu teural ñu gagne ñe ci uhud ndax li yamiz Allah bayna al qabid wa tayyib yalla mëna ragne li nga xamne moy li set yalla mëna ragne li nga xamne moy li leer motax bam koy tej insha Allah da ngeen ci deg ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun jeul nañ ci nawas ibn sam'an mune deg na yunti bi sallallahu alayhi wasallam mune yu'ta yawm al-khiyam bil qur'an wa ahli alladhina kanu ya'malu nabi taqdumuhum suratul baqara wa alu imran yunti bi nana bu yawm al-khiyamé dinañu indi al-qur'an indi ñoñ al-qur'an ñi nga xamni ño dan jëfé al-qur'an al-karim suratul baqara ak ali imran jitaleen ñom ñep ñu and waxu wuti fa nga xamni moy keuru teranga ga yalla ci yalla boole subhanahu wa ta'ala kon sar bi di ali imran ci teunk bu gatt lolu moy li nga xamne moy yir bi nga xamne beug nañ ko ci def pour ñu xam lan moy ali imran ana lan motax ali imran wacc ay yi nga xamne ci lañuy bëgg dugg dafa am mbolo mu joge won ca najran ñukay wax nasara najran maton nañ juroom ben fukk yo xamne fukk ya ak ñent ci kilifa lañ bokkon waye ñett ñoo ci gënal nek kilifa abdul masih al ayham ak abu haris ibn alqama abdul masih mo nekkon sen njib ayham moy kiñ dan disol ki nga xamne moy abu haris ibn alqama mo nekkon sen foure ñu dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam dal di koy wax wax yi am ku neko isa huwa allah mu neko isa moy yalla biñu ko laaje lutax nga wax lolu muné li annahu kana yuhyil mauta parce que daf dan dekkal ñi faatu kenen ki ne dedet huwa ibnullah doomu yalla la ñu ne ko lutax muné ndaxte lam yakun lahu abun amul baye kenen ki ne innahu salisu salata moy ñettelu ñettini ñu ne ko lutax muné ndaxte yalla moy wax ne fa'alna ak qulna def nañu ak wax nañu muné bu fekkon yalla dong na du wax fa'alna ak qulna day wax ne fa'altu wala qultu yunti bi sallallahu alaihi wasallam dal len di tontu ca njangale mu rafet ma baraj baraje wulen dalul ci sen kaw waxu len li ngeen wax epuna waye def nañu teylu wax len kaddu yo xamne bam ci noppé ñom ñepp xamne ñu ne tontu lu leer fi rek la mëna joggé mun len alastum ta'lamun anna rabbana hayyun la yamut xana yeen xamulen ne suñu borom bi day dunu te du faatu mukk ñu ne ko an kay mu ne ki ngeen wax muy isa mom dina faatu mun len xana ñeen neewulen ne xam ngeen ne doom day niru bayam ñu na xakay mu ni yalla kenn niru ko mu ne len xana di yeen mo ne yeen ne yalla li ci asaman ak li ci suuf dara ump ko ñu waaw mu ne ku dudi yalla nak asaman ak suuf amna lu ci ump xana di yeen yeen ne yalla du lek du naan ñu ne waaw mu ne ku dul yalla nak dana lek dina naan isa mi dana lek dina naan lolu bi ko yundi waxe salawatu alayhi wasalamu alayhi fasakatu ñu dal ni cell dal nopi yalla tabaaraku ta'ala dal di tambali ali imran ci bobbi ba nim ag ci juroom ñett fukki aya ak nangam lepp mi ngi koy tontu ci diko tek ci kaw tontu bi yunitu bobu sallallahu alayhi wasallam kon ñu dal di fasiyene dor li nga xamne moy jema tekki li nga xamne moy li ñu ci suñu deg may muy suratu ali imran li nga xamne nak mo ne ci tafsir moy sotandiku am ay wax ci ay wax yenen day aji wo nga deg olof lol deg lak we di arab lol dora mëna jël li soti ko ci li bu ci lenn amé rek du soti motax bi may tambali may ñaan yalla israh li sadri wa yassir li amri bismillahir rahmanir rahim yalla neena alif lam mim ñetti lettre yoyu yalla tabaaraku ta'ala mom mo xam li mu ci nam waye dal daf ko ubbe ay sar yo xamne mat na ñaar ki sar ak juroom ñent amna ay ben lu melni nun aqaf ak sad amna ay ñaar ñaar lu melni taha yasin ak hamim amna ay ñet ñet lu melni alif lam mim wala alif lam ra amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra amna ay juroom juroom te falayam moy ka ha ya ayn sad wala ha mim ayn sin qaf yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adresse won tay alm ci ben auto wala ci ben baram mu romb la kenn munul wat ne ablay lo momam auto bi wala aliyu lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñu ci meuna bind waye dal bok na ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci suratu fil dal ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu newon yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak buné al hayy ne al qayyum moy buné al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambulé amul fuñ nan falay yam dedet wawaidun ma'in lahu min sani wa lam yazal jalla azimu shani amul fum tambulé amul fum yam al qayyum moy ko xamné momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du rengerengi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dundu al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala alayka mo wacce ci yow yunit bi al kitaba tere bi ñu wax al qur'an nazzala mo wacce alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tere bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu sadiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jëgo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dadi dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dad ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak nim wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko bolé benn rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi ngi waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy ne kon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ña ca don japp lola dong mo donun ak njub hudan linnas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tudde njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jange ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong la ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikom defar ngoram turul ko niko alquranul karim terele tek ko fi ko yunit bi salawatu llahi wasalamu alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitab la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lire ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale muy fi nga tollo ci ñaan nga ko ihdinas siratal mustaqim yalla nak ma tecc yoonu njub momit moy nga nan yoonu njub bo nga xamne ca nga tegon ñu bax nya yalla boma tecc yoonu nga mere lolou te bok setlo ben bad la yalla it nak daal lay tontu nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga don wër mbir nga wër wër gisoko bing ko gisee waj li wax han manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baaj yi nga xamne nak moy lu melni han kenn mënu ko tekki ndax doom adamu yépp ño bokku nuñ koy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacce injil min qablu li jitu muy wacce alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacce alfurqana teri bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil teri bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira tahsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax def na won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana ta'siman li sha'ni alquranil karim innal ladhina ñinga xamne kafaru ñoom weddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amna ñu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musul ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayanto la yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken mu ci dara daf dul doxal dun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allah yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi du ku ump la yakhfa alayhi du mur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lu mu tuti tuti lu mu reere reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holati yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bind fil arhami ci njuru yi fil arhami ci njuru yi manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatt ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci yit sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaw kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuddi wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defé leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu kërëm waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi kërëm am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so ay xaliss day tej bu mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bimu ko tambali ak legi dima guñu benn bis ñu ne yalla neena nawal ba tiri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am jot bo demé bu rek rek sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retraite defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que da nga retraite dedet lo am jot yalla 2 raka la laaj lo am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son fami nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwa allazi moy ki nga xamne anzala alayka ma wacce ci yow alkitaba tiri bi dal qur'an minhu amna ci alquran nak ayatun ay yo xamne muhkamatun muhkamatun dañ leena xereñe hunna ay yoyu nak umul kitab ñoy ndey tiri bi ay yo xamne muhkamat moy atti bi ci nek mom boy jang rek di xam limi tekkal fihi ayatun bayyinatun wadihatud dilala لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagn jafagn manam bu yal ne nazala boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mi ngi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro dafa niro lo ci wax keneen mën na caa wax leneen ne li lay tekki. Bokk na ca léegi aa yi ma waxoon alif lam mim, boo ne alif nangam lay tekki, keneen ne la alif nangam lay tekki. Soo demee ci tafsir al qurtubi daf ne li nga xam ne moo gën a rafet ci li nga xam ne wax nañ ko ci mutashabihat yooyu, mu ne al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru. Mu ne mutashabihat al muhkam, nee na muhkam mooy loo xam ne boo jàngee xam li muy tekki, xam lan lay firi. Mutashabihat nag mooy loo xam ne tabaraka taala rek moom mooy ki nga xam ne moo xam xam-xam ba keneen ku dul yàlla subhanahu wa taala xamuloo xam-xam ba. Lu mel ni qiyamu saa, kañ la bis piñ ci taxaw. Lu mel ni génnu ya'juuja ak ma'juuja, kañ la ñuy génn ak nu ñuy génn. Lu mel ni xuruju dajjal, lu mel ni mbirum Isa, lu mel ni saar yi nga xam ne mu daan wax léegi alif lam mim ak ha mim, baat yi lu muy tekki, loola moom yàlla tabaraka taala rek moo xam li nga xam ne moom la ci nam. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci bi hadis nee na al halalu bayinun wal haramu bayinun wa baynahuma umurun mushtabihat. Nee na li dagan leer na nañ ñu bëccëg, li haram leer na nañ ñu guddi. Nee na cien diggante nag li mbir mi nekk dagan naag daganut, haram naag haramut. Salawatullahi wa salaamu alayhi nee na képp ku fi bàyyi loolu ñu naan dagan naag daganul haram naag haramut ngir ñàkk xam, nee na setal nga sa bopp, setal nga sa diine. Waaye nee na képp ku ci dugg nag dugg na ci lu haram. Maanaam kon islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yem ca, waaye lu niroo la it nga bàyyi ko fa, lu haram la nga bàyyi ko fa, bàyyi waale fa la nga xam ne mooy la niroo. Waaye yàlla nee na fii ayatun muhkamat, aay yoo xam ne dafa leer nañ. Hunna aay yooyu nag umul kitaabi, ñooy ndey téere bi, maanaam ñooy ca saanu téere bi. Looloo tax alquran jóg. Lu tax mooy baat yooyu nga xam ne mooy muhkamat yi, ñàkk leen a xam day wàññ ci sa diine dara. Xam leen, ku leen xam yaa ëpp diine koo xam ne xamu leen. Ku leen réere ku nekk yaa gën a tuuti le. Waaye yi ñu tudde nag mutashabihat muy alif lam mim, kooka nit munu koo xam ba raw ci moromam ci wàllu diine, waaye ñàkk koo xam itam du wàññi dara. Maanaam suñu faatoon ñun ñëpp xamuñu lan la alif lam mim di tekki, duñu wàññi dara. Waaye suñu faatoon ñun ñëpp nag te xamuñu aqimu salaata wa atu zakat lan lay tekki, su boobaa nag moom dinañ amoom ay mushkilaat yu bare bare bare bari. Moo tax hunna umul kitaabi, ñu ñooy ndeyi téere bi, moo tax ñoom tam ñoo gën a bari. Fa amma alladina, ñi nga xam ne nag fi qulubihim dafa nekk seen xol zeyqun ak jeng, seen xol dafa am jeng, maanaam wirgu bële talag nekku ca, nuy def ñoom fa yattabicuuna, dañuy topp ma tashabaha minhu, la niroo ca alquran.

ngal suñu xol bañu bok ca ñoñe ba'da iz hadaytana gina biñu jubile ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangut yi nga xamne moy muhkamat ñu nango gëme nonu yete nga xamne moy mutashabihat tam ñu nango gëme nonu wa hablana ñong lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñong lay ñaan yermande gudd ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay may kaddi innaka yow yalla antal wahhab yaay may kaddi am may kat nak so xamé né day may dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga diko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

wala tako mbablu tawarkan lay demini ko yoyu ñu tambali difa alal jojé dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir nga jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko fa def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci kul rek ku xeqati kul rek nit ma nga xeqko yalla neen nga matal kul rek goga ndax inal ahda kana mas'ula kul rek dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xeqol kon ku xeq ak nit kul rek mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yo ya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xeqon ak nit ñi ci kul rek ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yef tabarkalla dañ koy laaj yalla nena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi isa kiltum su fekke da ngeen di jaay ndayum nat marché dafa am ñaari ndayen ndayum nat ak ndayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi isa kiltum ngeen den nat amna ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fot di nat gerté am ñu tok yor fot di nat pep ak yu démé niki nonu nga xamné dañ leen di nat am na ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ci soti na ngeen matal nat nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chomp jamour def ci sa al chomp sosere nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna neexa ta'wil mo gëna neexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alan fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakallah batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa laka bihi ilmun lo xamne amu ci ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ci jemu lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema chambar lo xamne amu ci xam xam seyon nikku ci lu seyon nikku nanga ci genn motax xata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli bidama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñaar non la ko xata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومبتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخ تي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك نييب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه al hawasi yi mutud legi len lu ci nek dañ koy wax waaw yow nop li nga deg ku la ko deglo beut li nga xol ku la ko xollo xol li nga xalat li nga fagu ci njubal ci ku la ko fagulo inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulai kana anhu mas'ula motax ñooñu dañ fi ñew ci mission nga ñew fi yow tam ci nonu manam xol yeek yoyu da am lu len taxajuk diko liggey ci aduna yow tam am lu la taxajuk ñu boole len yeen nak ngeen and liggey bi su ngeen dem ba yamal qiyamati kenn ku nek wax yalla la nga don def ana lo ci defagum kullu ulai kana anhu mas'ula kon ku yor sa bet nga xam li ngay xol ak fi ngay xol ak lutax ngay xol ku yor say nap xet la nga cey deglu waye sa xol bi tabarakallah la nga cey fasal diko def nang ko seet muy wé ci diko yoyu di kere jikko yu yewudi te moy di dox di pant wala tamshi bul dox fil ard ci suuf ci marahan ngi di pant pant wala fu dan wax moy kuy titeru manam li sal sa mbag mi men mbag ma jëm kaw
nga melni kuy soxti titiru do nga tax.

gin ci lu dul yalla Omar neena mu gin ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu gin ci lu dul yalla te wax deug neena gin ci yalla aw fan mo tane gin ci ku dul yalla deug ndax gin ci nit wala gin ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu la gëmut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafa nek pour wo yalla wax shahid shahid alimul ghaib wa shahada nga xamné li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga andi ko nak mu xédé la ba tax dafa reuy bo waxé lu dul deug xédé loko yalla yalla fini la wor lolu ñett fan mo tax so giñé ci fall suma ba yalla lay wax na giñé ci ko neew dole ndax li nga def ba diko waat fekki wuko te soko xawle wonu te yegulo ko ko duko yeb kon soko xéne lo mbir mi ta bayima fi moy woni nga ne nima tollu la toll lolu tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demone radio don arrestre gamu len ko legi suma ne wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fi nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi legi yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne kepp ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu alayhi wa sallam du giñ lolu mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lolu moy bakkar lolu moy bakkar bi te lolu day war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balekat la kuko xamutone ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakkar tabarakallah ñu dem de yalla neena lillazina ñal na ñinga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lillazina ñal na ñinga xamne yu'luna min nisaa'ihim dañuy giñ ne duñ jotté seeni jabar la am jabar koor bi ñew mu ne du wa wala nga diko aye ab nat mu bañ wala nga diko aye yaram neen mu bañ ba nga diko aye meshu mu bañ nga dal def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay téré li fek bayyi woko duñu jotté mak yow lola gor gu ne yalla neena sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñandiko ñenti wër nga na soxna ci fi ak ñenti wër duñu fi am rapport nak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla la sañ nga nga di bayyi bañ ko faalé fi ba ñenti wër bagal na fa in faa'u buñu deppé nak ala ñenti wër yi nga dem benn wër mu la ngay tuub na wala bayinako wala tubal nala wala jotumako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allah yalla khafurun balekat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am solo ndax yalla legi la wax walu mirum jotté digënté jëkër ak jabar wax la fi nak la yar ko taxna may nala nit tekkuko ñenti wér waye nak bu mu la tay joxe défense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toor mom mu dal li ngoy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu beru it dem ci di ci benen ni de te di ci mom te te di ci neeg ba te te di ci wetam te lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ñu bëgg goor fofu mo man ci bopam walla wo so mo se bop ñaar ya sa jabo dalay jafé bëgg do am lol wala bëgg jotté lal lol ñaar goor bu ko def ya sa jabo jafé la
yalla may ko fi ñent wer wayna azamu buñu dogo nak asala afaqada dem nga ñent wer ndax suñu kecc dara sax la nga wax bayu ci dara na la ko nak legi fasé moy am yalla mune acca d'accord na fa inna allah yalla sami'un aji degla alim aji xamla degna fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xamna li xew ngeen dal su ko nak ginaaw li malay tere mu noko bayyi o ma kaddu ci yow ñeenti wer ak ni ma kejj la wañuula dara kon nak legi talle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër mbokk wala bokk ma fajal da la di fasé yalla neena sa ñepp lolu kon ci goor lañ ko may ana jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko na l'islam ni gis fofu moy bo tere sa bop sa soxna bis mo won nango bu ngeen jëlé do wañu dara waye mom bu la tere bopam ko amé dom dom ji du bax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du bax waye goor mom bu tere won bopam soxna ñaari wër ba nopi deppaji lu wañu dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir mi nga dañ ya waaw kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa sa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñi ñu fasé yatarabbasna dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkeer bi anfusihinna ci seen bop salaata qulu ñetti baax jigen ñetti rag manam ñetti digënté rag muy ñenti rag bu jigen nekké ci passé te fekk ñu koy faalé kiko faalé xam faalé day bayyi bam né légui fot na gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wor nga ne ko fasé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di woon ñu ne gis na benn su ñëwaaté mu ne gis na ñaar su ñëwaaté mu ne gis na ñett légui ñettel bobu digënté ñettel bi ak ñentel bi sa bu gisé rek lolu moy ne baax bi jappu ay debi jeex na bu dé ci malik al shafi'i ñam ñetti hayd rek lañu wax su footi footat footat rek jeex na waaye imam shafi'i day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su footi ben ñaar ñet so seeti digënté bi ñaari yar la waaye su footi ben ñaar ñet da nga gis ne ba ñeenté ci ben ñaar ñet ñeenti yar la mo tax ñu bëgg koy fassé jigen daal di tak bu baax baax digënté ba ngay wacc ci ñukay wax idda waaye ay da ji nak ñukay def moy jigen ji gis ragal ko fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wer lay tok ñetti wer bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wer lay tok manam ku dul gis ragal ay wer ngay jappé idda lu la bako su fekke la da tambali mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis ragal mu tambalé jappé idda rek far gis regal legui day to legui dootu woni ay wer ay regal lay woni manam da tok du gis baxu jige mu dal ne kon par wer lay japp idda mu dal ne ben wer ñaari wer ci ñettel wer bi rek mu far gis regal legui da lay bayyi commencer a zero dal di commencer ben regal ñaar regal dem ñett regal wala mu nek mak ñu fasse ko mu dal gis regal bimu tambalé iddaw mu gis ben regal ñaar regal ya jeex suma wa mom day changer mom tuxu joge ci regal ñew ci ay wer lañ ci def tadakhul li iddat moy idda yu dugante wala ñu fassé ko mu tambalé japp idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko mu tambalé japp idda ben wer ñaari wer far jëkër ya dé légui dé dal tuxu dem ci idda yi teñ wuti ñeenti wer ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé japp régal japp idda kon ben wer far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wer yi mat
lolay tudde ay tadakhul li adat ngén natako ba xayna bu buñu agge ci ubbi lajjel yoyu yi ci leeru ñu laj ko fof wala yahillu lagan lahun ci jigen ni an yattum na ñuy nebu ma khalaqallahu la yalla bindu fi arhamihin tasin bir bir bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ne ciel lolou daganu jigen dawar buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem ne ciel daganu lolou dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah ëmb ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma nga ci ñaari wër waye bu ne bu li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp wu idda ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéet yi waaw ngeen gisee fi ne deugur bokku xew legi ñak ful la xew nakarem xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay lay ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne ndax yim doon def dom ndax li set na dara neku ci mu door def fenen su ma ba ku ñu ñe deugar ba pok def yef ño xam la am sama in kunna yu'minu billah fa ke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fay li len wa buhulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ bi rabbihin ci fay li len manam mo fagé sa jabar le fekk ci dañ jéxul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi dul yow ndaw se dafa rafet ndaw ci ko ay dañ jéxugul goor ñi am ñuko ci bëgg ah bala kenn am sañ sañu tak yow say dañ da jéx ba nopi yow li fekk ci dañ jéxul rek yow ya am sañ sañ ba nga xena nga tok ba ci wéru mu ci bu mu gëna yaw waaw bu la neexé wéru ñëk wi nga fayli jenn goor nak suñu ta tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër yi mo gëna am sañ sañu fayli jabaram waye wa ci tay rek ngor ko ci ñëw tak islam ne dede mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax idda akku jëkkër la idda akku jëkkër la motax bo tekke soxna amagu len rapport no ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbihin fi zalika in aradu islahan bu ñu nemé def raat digënté bi bu fekke goor gi da bëgg def raat digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxé wat xaaliss bu joxé ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne même bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jëli su tan ke nak mu ne ko na feelal ma la fasé won dama lay fayli mu ne dama fayli na da ngay fayli nak mu lan ko mu ne ngi alal dagam mu ne wala hunna am na ñoom jigen ñi misal lati lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeeram ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف لول نك القران دا ما كاي دوخال ولا الاسلام واي تواب جوخال لول تواب داي بيند اي لوا واي دوكو دوخال لي نيو تيني دروا خوما كونتيغال لا خوما دا نكو بيند واي دوكو دوخال نك تواب لي نيو كاريف موي بولا تاكي رك دا نياك سي سانتو باي مولاي واخ مادام جوب واه مادام جوب ولا مادام نجاي madame silla tabarakallah nu la tabu ñu ko def ak ya ci tege di dem rek tabarakallah waye islam day wax ni mom ak
ci sa jabar ne la woor ne akhayta nun la ci yow motax ibn abbas daana jikki ba takusan mu sang ba set toilette xegnu la ko ñew tok ci pegg soxna ci ndax neena ko wax ni nakoy def momit da koy defal ko defon tane ndax yow ya nak fayru goor guy toilette bu jabar fekk na non la non la ko lissam beugé limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غورنا ام نيو درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غورني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا غورني اوبل توتي تي ماي كادو مودينتالغا خمغا بو ني داجي ليغي ني ديو يا نيكو سيني بريزيدان مبولو مي سيني رينو موم ماي ام كادو كو مودي موم ماي جوخي بارلو موي تينكو واخي kon biir kër loolu la yàlla def mu nekk benn benn benn mbooloo moo xam ne doom dafiy nekk jarbaat sët surga jabar ak jëkkër yàlla na jëkkër yaay président bu dee ñoo amee yaay joxe kàddu yaay tëj yaay tënk lu rek la waaw su ko defee loolu nga xam ne moom moom la yor kàddu googu moo tax gis nga walilijaali alayhinna daraja mata bis ko bakko du da no mata xal rek yalla da ko ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé ya laqatu jëñu ñi laqatu naan ta bi ñëw ci na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñepp gatal ko goor bu ñëw kër ñepp gatal ko ay kenn ko nek laqtu lool baax wallahu yalla azizun ku tedd la

lu rek moy liggéeyu iblis fexé ba mbolo ma nga xamné dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggéey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizan min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje re dajje diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jote wala korite pota lampi ci koñ yépp xale dañ koy taf ay kolédérance ay kermes ak yoyu mak ñena ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu jall musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya la gis nga baab bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jehanama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokk la ñele nak lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg angel leg tabarkalla ñom mansour kanjeg abdoulay sako am fi ay fubal bu fekke lañuy dimanche la ñu don tambule jaay yañ tay deme alhamis aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañuy duggé buñu deme mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayiwon ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté budé fele nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg wone né légui dañuy am ay jafañ ñu andi lu bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabuha ñu dur ko ubbi yalla ñu jall musal kon dama don misal fuñu dugg té tél ko wajal ci ubbi buntu ya ak fuñu dugg té wajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab téré ndaysan buñu ubbé buntu ya malaka yi di gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawara aduna wi tang te wosu alakhiru wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noye yaramu doom adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sawara wu tang wé rek ndaysan malaka yi xol len wa qala lahum wa khlan ghaznatuha nakoy gardé ñay wattu sawara nga xamni ñoo ne ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye waaw wa qala lahum ghaznatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dal ne alam ya'tikum rusulun minkum xana yeen amulen won yonent bu joge won ci yeen ha alam ya'tikum rusulun minkum xana amulen won yonent yu joge ci yeen motax bi ñu don jema tafsir laqad ja'akum rasulun min anfusikum xol nga bi laaj bi yi nga ci degge moy kon kuy amon yeg yegu ne rusulun minkum ñewon na ko amon yeg gogu tenangul lamu andi bil mu'min raufur rahim tenangul lamu andi malaka yi ñom yek nañ ne ku def lol da nga sowe ñak ko def nak day te sowe alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum di jang ci yeen sen ayay borom yi sen diglay borom yi sen terey borom yi ayati rabbikum sen loy borom yi aya ci rabbikum mandar ga yi len di wonne yalla ken la xana amulen woni yonenti bu len don jang lool wayunzirunakum midlan war dilen fatali liqa'a yawmikum hadha sen daji bisbi xana ñu daw

jigen is ndaxte yalla an jaakum mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna yalla mo len muccel min ali fir'auna ci mbok ci fir'auna fir'auna ben bour la won bo xamne banu israël fitna ji len gëna dal ci kaw aduna ci mi ngi dan joge ci fir'auna bour la won buri bu am doole bu am ñuko wër bu bari ay pexé bu bari alal bu bari ñuko ragal waye politique bi mu daan tërël mom fir'auna mo baxuton ci aw nitam num daan def fir'auna yasumunukum daf leen daan toké daf leen daan toké manam mbugal mi da metti ba yalla tuddu ko poson yasumunukum dañu leen daan toké summu moy bu jaan matte limuy bayyi ci yaramu kim mat wala bu jitt fette limuy bayyi ci yaramu kim fet lolou moy summu dañ ko tudde poson waye lolou nga xamne day dugg ci yaram metti ko mana ray borom la yalla jël baat bobu tudde ko mbugal mu metti mi nga xamne mom la fir'auna dan tek aw nitam yasumunukum dañ la nan toke suu al azab mbugal mu ñaaw la len nan def mu melni toke yasumunukum suu al azab ngane ko nun len dan def mune wayusabbihuna da ca boole won don rendi di rendi abnaakum sen dom yu goor ya batu yusabbihuna bukut ak buné won yasbahuna zabaha yasbahu yusabbihu moy reyna batay daf ca yag wa yusabbihuna ñuy rendi ak rendi non la fir'auna teurelon ndax lu jitu musa di jiddu ak ginaaw bi musa juddo naka jek banu israël ñom dañu musta bëgg ay goor yu juddu dedet ndax lay wacce fir'auna famuy joge ci goor lay doon bu bëggoon goor gu juddu rek mu ray la wa yusabbihuna abnaakum wa yastahiyuna ñuy deg nak manam difa bayyi nisaakum seen doom yu jigen ya ku am doom ji goor dal fir'auna ray ku am doom jigen fir'auna bayyi fa te jigen ñooñu nak ku ci rafet fir'auna jël motax nu jitu muy genn aduna amna ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne kenn du ci jabaram ben soxna la am niko wax asiya ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni ci ay jank yo xamne ñepp ñu ngi ci bir kër ñi ñoy solal ay wa kër ñi ñoo len di peñe ñi ñoo len di upp ñi ñoo len di sang mom dal kenn ku nek la ngay defal ñay defal yalla ne nak li wa fi zalikum nek musa ne len wa fi zalikum nek na ci sen lol nak bala'un natu bala'un bugal azimun buray min rabbikum bu joge ci sen borom yi dal lam fir'aun don def ci mbokki musa ya ci egypt muy misra niñ ko xamé tay yalla nak bimu waxe lolou musa tek ci ne wa ista'azna tayt leralna wa isfatlikulna it ta'azna yeglina rabbukum sen borom yalla yeglina yalla waxna ca kaw wax ji muy bëgg wax la in shakartum watnane bu ngeen ma sante ci lima len di defal la azidannakum jinnani dana len doli xewal yima len di xewale yalla nen la in shakartum sungen masante la azidannakum watnani dana len yagga doli xewal yima len def yalla dal kuko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom di ci all bi ñi bay taw bi tambalé.